0: usong ato pa sa miyong ato
1: Om Namen
0: Nakede sa ngayong nejak tapak
1: Tupo
0: Manina man na

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakino. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa toon ano.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ni. Riu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko rebati na nga mo. Nga, kugong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono te. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko ga mato te.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon pono. Pwede nga push, kani New York, kani Bojang. Nya ido ikup talu ko sebenarnya ne mu gacha munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog apo ne treba ko kristen ko gi pake do kebrani ne mu ma me nah tak boos lagi ya iti ti doli aku ne coti apo sina sadiku ido ko nang memang mu ti mabuk nya mu tuat anu ko ada do ni tuat lagi no aduh mari gaya ti asa bubuti mu bo odang kereta to gaya ti tenet pagi bata bali.
2: Mata bang motor mabuk? Bahaya.